0: si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso.
1: Servisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: Nari 2.7 Thunder FM again, the Order City. Nari 3.7 Thunder FM. We'll get on. We get 15 down, 8 o'clock. 8, it's, Chanel, some from Tyler. Dancer was brought to you by Big Shot Hot Dog. We got the Salasa Swak Sabunsa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga sweethearts, last hour ng ating program. Oy, may balita tayo kanina ha. Oo, dangerous pa rin yung haze ha. Pinapaalala ko ulit sa inyo, keep on reminding you folks and sweethearts na yung haze po hindi pa rin nawawala. Andiyan pa rin sa paligid natin. Hindi natin siya nakikita, pero pumapasok na po siya sa ating sistema at sa ating mga baga. Ha? Kaya ay kumpiyansa. Kaya pala mabilis akong hingalin sa basketball. Oo, mambihira. Naglaro kami kagabi. Eh talaga namang hindi pa ako nakakatapos ng isang laro. Murag mo surrender na ako. Simply because of one major reason. Siguro dahil sa haze. So, pinagbintangan pa yung haze. Pero totoo din naman talaga, malaking epekto yun. Epekto nun eh. Malaking factor yun sa ating mga baga. Ha? Kaya naman paglalabas kayo ng bahay, pag hindi talaga maiwasang lumabas, magsuot po tayo ng mask. Ano? Mas mabuti na yun. So, siguro, yung mga normal na mask, pwede na yun. Kesa walang po wala talaga. Pero kung meron naman, better secure N95 mask. Mas, ano daw po yun? Mas epektibo yun. Alright, isang paalala po yan. Para po sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Alright, syempre sa ating last hour, dito pa rin mangyayari yung ating draw ng ating winner ng bugas at groceries. Abangan natin lahat dyan mga sweethearts. At syempre pa, pwede nyo pa rin akong i-text ha, just in case lang you're listening already. Di naman kaya, katutuning nyo lamang. Magparamdam po kayo sa akin. I-text mo ako, 0961-8924927. Again, at 0961-8924927. You get 16 minutes after 8 o'clock. Oy, nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job og makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks fees may apply to no more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, 0-0 cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: 93.7 Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoa, Dapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Forum Space, that's a Kabisado. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sunit, 27 pesos SRP lang. Okay, isang good morning. Shoutout natin sina Regina Trangia Basadre. Magandang umaga daw kina Zarine, kay Alex. They're listening all the way from Agumamela Extension. You know, o dyan sa may Carmen yan. Magandang umaga. Sina Ate Fel from Lapasan, thank you so much. Talaga may follow-up message pa si Ate Fel eh. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw ha. 8:31 on the clock. Mga alis ang bahay. Ito muna, pakinggan natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Jerry, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jesus still. Galing ako, Ulyo Pakala, Makabalan. O, oh, maluwag.

0: huli pa ka na makabalan. Isi-straight ako, dumiritso ako, puntod ko, Swagan Briggs. RNP Laes, corner, medyo may build-up kasi may nakaman na arte doon. Hanggang diritso ako, pamuntang Bulwa. Dito na, nagsimula yung heavy traffic.
1: Nako.
0: Dito sa may bandang, ano, bandang terminal going to Opol. Sobrang traffic talaga, heavy.
1: Nako po. Oo, yan din yung report kanina ni Joseph. Na-trap din siya dyan. Ewan ko kung nakaalis na ba siya. Ilang minuto ko na nandyan sa heavy traffic ng Bulwa.
0: Nasa mga 15 minutos na ako dito. Nandito pa rin ako sa terminal. Papunta ako sa airport.
1: Nako po. Ay, talaga naman. May pasahero ka ba?
0: May susunduin sa airport.
1: May susunduin sa airport. O, sige, sige. Pasasaan ba? Eh, mga kalampas din yan. Ano kaya dahilan, ano? O, ba't matindi ang traffic dyan? O, anyway. Sige, sige. Ingat sa pagmamaneho, ha? At ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyo report. SBG Jerry, small but terrible, Kabuyaon.
0: Yan ang latest na sitwasyon. Mga sa aking nadaanan sa ngayon. Hard Pasada Group, Jerry, small but terrible, Kabuyaon. Para sa Hard FM, Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

pag pagsabot sa politikanhong kalihukan sa nasod sa Pilipinas. Nga dili tanan nato, dili tanan o inun pa dili tanang panahon epektibo. Isip usa ka politician nga kanunay nato og sa kuan pa ibalandra kung unsay atong stand sa ato ang ingno nato pagkapolitician. Sa pagkakaroon, of course, dili pa nato masabtan unsay stand sa ato ang senator. Kay dili nato siya madungog nga kung istorya ang isgutan, mas masense nato nga mas mupabor ang iyang mga statement to akang BP Sara. Pero sa iyang stand, sa iyang sitwasyon karon, naa siya sa majority sa Senate, knowing nga ang naas majority halos mga kritiko ni BP Sara. O diyan napita, medyo tagalibog. And that is why karon ato lang lantawon, because this is the special way or own special way sa atong senator, let us focus onto the kanang sitwasyon nga unsay mas gidala nga kaayuhan niya sa atong probinsya sa iyahang pagka-neutral karong panahon. Kay mga igsoon, mga igal, like what I said, kining 200K pwede dili ni madawat sa probinsya sa Bukidnon. O katong 300 million, pwede to dili ma-approve by next year nga 2027 budget. Pwede to. Isa lang ang butang ang buhato ni Senator Miggs. Karon panahon na, i-criticize na niya ang gobyerno ni BBM. Kana lang. Sa karong panahon na, mutingog lang siya. Iyalang awaton ang mga gihimo nilang Marcolita nga vocal nga mga kritiko. Karong panahon na, condemn na. Kung buhato ni Senator Miggs, pwede. Nga iyahang maging vocal critic siya nining administrasyon ni BBM, pwede. Provided nga dawaton ta ang kamatuoran nga makasinati gyud ta, makasinati nato ang kalala, epektos kalala sa sistema ni ining administrasyon karon ni BBM ang entero probinsya sa Bukidnon. Unsa kana Patikim District 4 gipurga. Simple ra kayo ang gihimo ni Kung Larni. Nagno lang siya to impeach the vice president. And that is her stand. Gipurga ang entero District 4 sa mga ayuda. Dobi, ang District 1, 2, and 3. Kahit doon na pa may tulo ka distrito ang probinsya sa Bukidnon. Unlike the District 2, kay Tata o Claro kayo. Og decided na gyud ang representante sa District 2 nga og sa kwan pa masabta nato siya nga by hook or by crook. Ha? Win or lose, BBM na gina ang congressman sa distrito. Nga naman makaingon ta, appeal man ganyan sa prosecuting team. Okay lang dito, og nag-neutral siya or nag-abstain siya to impeach the vice president. Kaya murag medyo pata makaingon nga, yun sa kayang stand. Pero sa dihang nakita na to, nga appeal siya, na doon na pabailaing rason nga, kanabang ato pa bang hupayon atong hunahuna nga dili siya pro BBM. Dito git siya. No karong panahon na mga igsoon, mga igala, I hope so masabta na to. I'm not here to convince us nga daigo na to or pasalamatan na to or unsa pa. Pero isa lang kabutang na akong masulti nga wala ni buhata sa atong senator. Ang iyang pagka-neutral karong panahuna, wala ni buhata para sa ilahang personal advantage sa ilahang pamilya. Kay kung atong analisaron ang isa-isa, sa dihang nadungga nato ang iyang statement ni Senator Miggs diya sa Quezon Arena, unsa iyang sulti? Niangyo siya kang i-secretary nga unta mapunduhan ang airport 300 million sa next 2027 budget. Ang airport ba, ilaha ba na sa mga subiri?

Sila lang ang gigamit ng instrumento nga na-put up ang airport as public official sa probinsya sa Bukidnon. Pero ang airport is a property of, is government property, provincial government property funded by national. Kaya makabinipiso sa airport, di lang probinsya sa Bukidnon, o di lang po sila ng mga supiri. Kundili ang katawhan. Kay gawas nga kung dili mang takasakay sa eroplano, at least ang income sa airport mapilta. Kay the more nga mag-operate na ang airport sa Don Carlos Maray-Maray, ang Eras Provincias Bukidnon, labi na ang Don Carlos o ang Maramag, muangat po na siya. Ikadwa, katong ni-request siya si Senator Meigs o additional PTV. Para ba to sa ilahang family? No. Para to sa kabaranggayan. Pwede to maingon nga, okay naman na. Yes, pwede kayo. Ha? Pero ang point ko diya, since dili na to masabtan ang game plan ni ining administration, dili na to masabtan kung unsay ang the only thing lang ang ato makita sa pagkakaroon is pwede to maingon sobra na. Ha? Halos tanan ng mga ahinsya, gikupta na gid nila. Ang Supreme Court nga murag last bastion of democracy, we do not know kung dili ba ma-pressure. Kaya ang Senate karong panahuna, which is isa sa kumbaga sa time ni Senator Meigs as Senate President, ibarugan ginya nga Senate will be the last bastion of democracy. Pero sa pagkakaroon, so may itong assessment sa Senate, murag under pressure. Ano makaingon man tag under pressure? Kung kinsa katong kritiko nining administrasyon, unsay ilang linugdangan. Senator Senator Ejercito Estrada. Senator Marcolita. Senator Bato. Senator Lorin Ligarda. Cayetano siblings. Of course, in the future, maani nila ang blessing sa ilahang pagbarug anak nga prinsipyo. Kaya sa kuan pa, there is always a time for reckoning. Naagyoy panahon sa pagpanudya. And then, these certain politicians, leaders na nagbarug, like atong ibang mention, one day, maangkon po nila ang credit nga para sila. Ako lang gusto nga i-presentar, kung dili man tatanan, nalipay sa pag-ani ni Secretary Ricto, huwag ang nalipay naman niya ito, ang council, kay nakadawat. Pero hinaot, nga maging practical ta sa ato ang panglantaw sa dagan sa politika. Huwag mas masabtan ato. Nga karon nga administrasyon, kung dili ka mo go with the flow, mag-suffer ang imong constituents. Mag-suffer ang way labot ta. Saan taman? Huwag sa kwan pa, kung nabudol ta, nabudol man kita. Ha? So kay nabudol ta, huwag sa kwan pa, kay nabudol ta, in short, sa atong application, ilatang nailad ta. Ano nga na term? That is my own interpretation. Nabudol ba ka nining administration? Yes. Pwede ka maingon. Ako, I voted BBM last 2022 and BP Sara. Kung pangutanon ko karon as CTC, not as a media man, nabudol ba ko? Makaingon ko, yes. Pero since kinabudol ko, amubalos tagbudol. Marag inana ba? Ha? Since nabudol man ta, lisod po kayo nga nabudol ta, unya, kita pa karon, layo pa kayo ang 2028, kita pa karon ang mahikawan sa iyo da. So, sa pagkakaroon, dili man ta sold out sa gihimo, or sa di man ta sold out sa stance ato ang pinalanggang senator, but we must be practical. Para nako kung unsay mabuhat nga kanabang pamaagi nga maka-generate og income para sa atong probinsya, suportahan na nato. One day makibaw an nato, makabalo ra mangyapunta kay moabot man gyud ang timetable. Kung og sa kwan pa, moabot gid ang tukmang panahon sa mga butang
na gusto na itong masayran kung kanus akin siya masayran. 55 minutos milapas sa alas 7. Posible, nagluya ka karon or na-misunderstood ko ni mo sa ako ang mga kumpintaryo. Nawaton ako na. For now, for now, like what I said, nga magpabilin ko, kung naako sa akong mikropono, magpabilin ko nga muhatag sa akong komentaryo as non-partisan. Kanabang neutral ko sa ako ang mga statement. But of course, as citizen, like what I said, nengon ko sa una, nga kung hisgutan ta ang leadership after having comparison karon nga liderato o kang PRRD, dili mausab ang akong impression or ang ako ang pagdaing nga mas giganahan ko sa liderato ni PRRD kumpara karon. Night text message din atong masahon. Good am sir, murag di rana mao ang rason nga ning good am sir, in your own POV, si Senmigs principal man bagi hapon. Okay. Ang di kay nako makuha ang siyang ginamin. Good am sir, in your own okay. Point of view, si Senmigs principal man bagi hapon. It's hard to para nako no. Unsa nga asa ko nga part muhatag og kanang kuan sa karon ba nga gipakita ni Senator Miggs being neutral kay og sa kuan pa sa pagkakaron dili na ko mabasa kung unsa gyud ang stand ni Senator Miggs. To answer the question, dili na ko matubag. I'm sorry kang 2839, isa sa tuwang follower and listener, di kay nako ma hatagan og specific nga date og specific nga tubag ang imuang pangutana. Posible ko makaingon nga sa pagkakaron nga mauni pero masayop ko in the future kay di man di mao. Posible pud ko nga musulti nga mauni pero insakto ko in the future. So, dili na ko mahatagan. I'm sorry, ma'am, sir, sa imuhang pangutana sa akong personal point of view, kung si Senmigs principled man bagi hapon, para nako it's a premature to voice out my point of view towards Senator Miggs, knowing aminado ko nga dili na ko gagabasa ang iyahang stand sa pagkakaroon. Di na ko mabasa. Og diya nga point og sa kuan pa limitado ang akong unsa ni? Limited ang ako ang statement. Not in the sense nga mahadlok ko, di ga careful lang ko. With all due respect to Senator Miggs. Probag gakiruful lang ko kay basin unya in the future magpagawas kog akong point of view karon anyet lahi man di ay sa linugdangan ug sa kwan padili pa right time nga mo pagawas ko sa ako ang point of view. So I hope so nga masabdan ko ni 82839 atong texter sa iyang opinion o sa iyang pagpangutana. Kaya sa pagkakaroon, dili nako mahatagan o specific na tubag ang imong pangutana. So, I hope so nga masabtan ko ni mo, ma'am, sir. Standby alang sa atong jutang painumdom. Ay muglakaw kay napay di pipila napatay 1 hour nga nabilin sa atong programa.